0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

4.1 Spirit FM, the city's best.

0: Galife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Yes, Beshi, and it's a happy, happy, happy Friday po sa inyong lahat. Welcome po sa programa ngayong umaga. Ito ang The Morning Jam. Isang masayang happy Friday at isang masayang good morning sa inyong lahat, di ba? Masaya na good morning pa sa mga nakikinig po sa atin all over the world. Magandang umaga sa inyo. Ito po ang himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay, Besh. Ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. Yes, happy, happy, happy morning sa mga naka-tune in po sa kanilang kung nasaan ka man ngayon at ikaw ay nakikinig ng radyo. Ayan, sa naaabot po ng aming signal, saan mang lupalop ng Metro Calapan. Good morning, good morning, good morning. At sa mga nakikinig po sa atin sa mga tindahan, ayan, Friday po ngayon, wala lang. Oh, malakas, malakas ba ang benta ngayon. Oo, yun. Sa mga nakikinig po sa atin dyan sa may public market, yan, good morning sa palengke. Ayan, kumusta naman? Medyo makulimlim ang pag-ibig mo. Eto na naman eh.

Yes, and sa mga naglalakbay, oo, sa layo nang pupuntahan na. Sa mga nagko-commute, ano ba tawag doon?

Yes, sa mga nakatuning din po sa atin sa opisina na tayong pinakikinggan, why not? Magandang umaga po sa inyo lahat. Oo, sana ay nai-enjoy mo habang hindi ka natitingnan ang boss mo. Yes, good morning! Uli sa mga tindahan at sa mga servisyon binibigay po natin. Tayo din ang pinakikinggan sa mga construction site habang si Kuya Manong dyan ay nagpapala, nagpapako, nagbubuhat ng semento at naghahalo ng buhangin. Ayan, tayo ang pinakikinggan. Thank you very much. Maraming salamat po sa Barangay Nauhan daw. May site dyan na tayo ang pinakikinggan. Thank you ha. Salamat. Habang tayo po ay nagkakape din din eh sa ating station habang kausap ko kayo at hindi naman kayo sumasagot. Mm-hmm. Yes, sa mga naka-tune in din po sa atin, sa bahay, mga naiwan. Oo, hindi naman po naiwan ng pagmamahal. Naiwan lang sa bahay dahil nagpasok na sila. Good morning po sa inyong lahat. Happy Friday sa inyong lahat. And sana na-enjoy nyo pag-stay nyo dyan. Pag ba kayo naiiwan sa bahay, ano yung madalas nyong pinagkakabalan? Eh, syempre lahat papasok. Yan sila manang, sila ate, o pa sila nanay. Ano ba yung unang first thing na pag naiwan na kayo, umaalis na sila, o ano bang mga pinagkakaabalahan ninyo? O maglinis ng garahe. Oo, garahe talaga. Bakit garage? Kasi sabi daw, para makita mo yung mga members ng asosasyon at makapagkwentuhan na kayo. Pag-usapan kung bakit na late ng uwi kagabi ang kapitbahay. At parang yung anak ni kapitbahay ay may naghatid ng hating gabi. Eh, mahirap din yan ha, yung maiwan ko sa bahay o bukod sa, o sa bagay, madami na namang ano ngayon kasi ng panahon ng mga tito ko, basta may TV o at may radyo, ego na yan. O eh, ngayon, madami nang pwedeng pagkaabalahan pag ikaw ay naiwan. Hindi po naiwan na minamahal ha, yan ka na naman eh. O Agosto na, magsesetsyembre na, yan pa din, wala ka pa rin bianan. Yung mga pinagkakabalahan, ibig sabihin, hindi tulad noon, kasi mga nanay, di ba, housewife, tapos kaya sila manang, sila ate na naiiwan, pag nagpasok na, yung iba, TV, radyo, di ba, may routine yan eh. Ngayon, ganun pa din ba ang routine? Pag alis ang bahay, ng mga kasama, linis muna, kasi yung kasamahan mo sa bahay, hindi naman na nilinis ang higaan, niligpit ang higaan niya bago pumasok, ayan. So, ikaw na rin ang gumagawa, no? Tapos linis, Facebook. Mm-hmm. Ngayon na naman, ano ba naman ang Facebook mo? Baka naman na isa ka din sa mga diehard fan ng politika ng Pilipinas. Ay nako! Makinig ka na lang dito sa Spirit FM 104.1 po. Oo, huwag natin pag-usapan muna yung mga politics na yan. Nakaka-churba-churba-chenis na sa ulo yan. Hi!

Maswak pag ano, nakikinig ka lang ng online. Oh, speaking of online, kaya ako binanggit si Nadja ko yan. Dahil, alam nyo ba, Beshi? Ha? Na tayo po ay mapapakinggan sa iba't ibang online platforms. Yun. Oo, kala nyo ha. And where is that? Oo. Ayan po, mapapakinggan po tayo sa, syempre pa, download nyo yung ating Android app. That's DZSB.

0: FM Kalapan. O, punta lang kayo sa Play Store, tapos hanapin nyo lang po, DJSB FM Kalapan. Tapos lalabas na po yung download nyo na yon at anywhere in the world, basta may internet ka, may wifi ka, o kaya download mo yung app and click it, and no, yun, makakapakinig ka na ng online radio mula po dito sa Spirit FM. Lain mo yun na, but wait,
1: oh, no.
0: But wait, there's more, ha? Dahil bukod po dun sa ating Android app, pwede nyo din kaming mapakinggan sa AM, FM, PH, ano, i-download nyo din po yan, ha? Sa ano din, sa Play Store, meron din sila. Download nyo po yan, then i-search nyo lang po doon, nandun lang, hanapin nyo lang po, search Spirit FM Kalapan, and yun na, mapapakinggan nyo din kami doon. Why not, di ba?

0: But wait, Beshi, ha? There's more. Oo, dahil ha, pwede nyo din po kaming mapakinggan sa Radyo PH. Download the app. Doon din, sa Play Store din. Tapos nandun kayo, search nyo, Spirit FM. Ang dami pong lalabas sa Spirit FM doon. Pakinggan nyo din po sila. Hindi, kami din, oo. Bakit sila lang? Pwede pakinggan nyo po kami doon. Nandun kami sa Radyo PH, Spirit FM Calapan. And pwede din yan, yung una kong nabanggit, yung AM/FM PH, saka yung Radyo PH. Pwede din po kung kayo ay nasa opisina o naka-desktop kayo, hindi kayo naka-Android, i-search nyo lang po doon sa inyong sa browser po ninyong ginagamit, no? Search nyo lang at sa AM/FM PH o kaya Radyo PH. Eh doon, nandun po kami. Search nyo lang po. Pag nakita nyo na yung app, i-open nyo, i-click nyo yun. And then, yun na. Spirit FM Calapan na po. Type sa search, no? O, diba? Ang daming platforms. Tapos, syempre pa, tuloy-tuloy po tayo. Bukod dun sa tatlong yan, sa ating Android app at sa dalawang platforms pa kung saan pwede nyo kaming mapakinggan, eh bukod dun, but wait, there's more! Oo, saan po yan? Napapakinggan po din po kami, syempre, sa ating radyo. Kung ikay na radio naman, traditional radio, it's frequency po natin, search nyo lang all over the metro. Huwag nyo kayo maghanap, search nyo lang dun. Pagdating nyo po sa 104.1, eto na kami, Spirit FM, di ba? Tapos, but wait, there's more! Dahil syempre po, kung kayo naman ay naka-TV, oo, TV ah, hindi po TV. Ayan, TV, kung kayo po ay may TV, TV tuloy. kung kayo po ay may telebisyon, ayan ha, sa Calapan Cable, nakasubscribe po sa Calapan Cable, aba, ay nandyan din po kami ha, Channel 64, Radyo Vision, Calapan Cable, nandyan po kami. At hi sa mga nagaganda at nagagwapuhang staff ng Calapan Cable, good morning po sa inyo dyan, always naka-tune in yung mga yan, syempre lahat ng channel naka-tune in sila. But wait, there's more, ha?
1: Denied.
0: Yeah, anong denied? But wait, there's more. Meron pa po tayo, ha, sa ating live programs. Katulad po nitong The Morning Jam. Siyempre, sa Twitch, yun. Oo, mapapakinggan niyo po kami dan. So, ang gagawin niyo lang po, kung gusto niyo, kung i-download niyo yung Twitch, tapos i-save niyo na, ha, i-heart niyo na yung Spirit FM doon. But wait, para nakamadali niyo na mahanap. At pwede naman po, kung kayo ay Facebook user talaga, hard fan ng Facebook, nakapost naman po ito sa aming account. So just click it sa first comments po. First comment, ano, nandun na po yung aming at automatic pupunta na po kayo sa Twitch kung naka-download na yung app, naka-register na kayo, and mapapakinggan nyo na po ang mga live programs ng Spirit FM! Yan, kitams naman ha. So, madami pong ways para kami ay inyong mapakinggan. So, ano ba meron ngayong umaga? Dahil Friday na, besh. At saka the morning jam na, anong meron? Siyempre, edi wala. Nagkataon lang yata hindi busy. Hindi, meron tayo syempre po dahil na TMJ, The Morning Jam. Sabi ko nga sa inyo, isa po sa mga pinupush namin dito ay syempre po ang ating tunog lokal. Yan. So what is this tunog lokal na yan? Siyempre po, tunog lokal, yan po ang mga pagpapahalaga natin o pagtangkilik natin sa mga local artists ng Oriental Mindoro, kung saan mapapakinggan po ninyo dito ang kanilang mga original songs, pati na kanilang mga cover songs. Ito po ay pagtangkilik namin sa napakagagaling na mga composers, musicians ng Oriental Mindoro. At ilan nga po sa kanila, hindi lang ilan, karamihan po sa kanila ngayon, isa na sa mga namamayagpag sa ating mga mainstream music industry. Ng Pilipinas, ha? may mga awitin po kayong mapapakinggan dito na napapakinggan nyo sa Spotify, napapakinggan nyo sa kung saan-saan. Eh yun pala, bigla nyo mapapakinggan dito sa Tunog Lokal dito sa station at sa ating programa. Ibig sabihin, yun po ay gawang Mindoreño. Ayan, mapapakinggan nyo ilan sa kanila tuwing umaga basta may The Morning Jam. So, eto na, Beshi. Let's go na sa ating unang tugtugan ngayong umaga. Sabi ko, Tunog Lokal muna tayo. Eto po ang Tao Lang Ako by Ralph Sales. Oo, kayo ba? Ano kayo? Eto po, Ralph Sales, ating Tunog Lokal ngayong umaga. Tao Lang Ako, 104.1 Spirit FM. Ito po ang programang The Morning Jam with Best Friend Zobie. Let's go!

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Yes, Beshi, and we are back. Ayan. And with much clearer and voice. Wow, clearer voice daw. Good morning pa din sa mga nakatune in, sa mga katutune in lang. It's now 10:18 in the morning. Time check natin sa atin ng VPR Marketing for Appliances and Furnitures sa VPR Marketing na. And of course, atin din po sa atin yan ng BDM Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño. At sa oras na ito, gusto kong pasalamatan yung ating mga partners dito sa 104.1 Spirit FM. Yung matagal at mga kasama po natin dito sa pagsasahim papawid. Yun, dinahandahan yung pagsasahim papawid. Magkamali. Anyway, eto na. Unang-una po dyan, nandyan kasama po natin ang Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. At syempre pa, kasama din po ang Mega Life Drugstore po pala ay matatagpuan po dyan sa public market site, sa may palengke. Oo, Beshi. Nakusubok na po sa napakahabang panahon ng serbisyo. And, of course, kung ikaw naman ay naghahanap ng halimbawa, galing ka kasi may natanggap, tumama ka sa ano ba? Saan man magandang tumama? Tumama ka sa loto o kaya ay nakuha mo na yung mid-year bonus mo. Late na ngayon eh. Ngayon, gusto mong bumili ng appliances, ayan, furnitures, yung quality na appliances. Nako, saan po yan? Siyempre pa, maghahanap ka pa ba ng iba? VPR Marketing. Dahil, Beshi, for appliances and furniture sa VPR Marketing na branches all over Oriental Mindoro and outside. Meron na, dami na po sa labas po ng Oriental Mindoro. So, sabi nga nila, sabi ng VPR noon, ang hirap, pupuntahan kayo pa namin sa Calapan. Hindi po, VPR Marketing na po ang lumapit sa atin. Yun, no? VPR Marketing. At syempre, gusto mo mga magandang serbisyo ng bangko, Rural Bank ba ang hinahanap mo? Nako, ito po, subok na sa higit 60 years, 6 na dekada ng napakahusay na serbisyo. Yan po ang hatid sa atin ng BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño.

Sila po ay matatagpuan. Oo, diyan sa may ibaba, diyan sa may plaza natin diyan sa Calapan, di ba? Oh, diyan po sila matatagpuan. Yan po ang BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño. But wait, ah, partner din po natin. Siyempre po, ah, naghahanap ka ba ng insurance and surety corporation? Yung kailangan natin to, eh, di ba? So pupunta ka ngayon sa Bethel Insurance and Surety Corporation na besya, matatagpuan po sa Camilmil, Calapan City, diyan sa Calapan Town Center. Diyan po sila matatagpuan. Wala nang iba. Punta na po kayo doon. Doon kayo magpupunta ha, pag kailangan siya insurance o gusto niyo mag-inquire about the insurance. Yun po, sa Bethel Insurance and Surety Corporation na matatagpuan po sa Camilmil, Calapan City. Diyan mismo sa Calapan Town Center, sa tabi po ng New City. Diyan nyo sila makikita.

At syempre po, partner din po natin, of course, kung ikaw naman ay naghahanap ng kape na napakasarap. At hindi lang yan basta kape ha, dahil po ang kanilang promo ay extended. Ito na, ito po ang hatid sa atin ng Jmar Marketing. Yan po ang Mark Cafe. Yun, mapapakinggan ang mga... Mapapakinggan po ang mga testimonya, yan, testimonya nila ng mga talaga namang bukod po sa naibigay nilang health, nasarapan sila dito sa Jmar Marketing Mark Cafe, ha? At hindi lang yan, sabi nga ni Mark Cafe, ay, hindi lang dyan nagtatapos. Dahil may extended po ang kanilang promo ang Mark Cafe, Jmar Marketing Todo Panalo. Jmar Marketing Todo Panalo, kung saan pwede kang manalo ng limpak-limpak na napapremyo mula sa Jmar Marketing. So sa mechanics po, bukod sa kanilang site o sa Facebook site nila kung saan sila mapapanood o sa Facebook nila, dito po piniplay po natin yung mechanics ng Mark Cafe Todo Panalo. At syempre, hindi lang po dyan nagtatapos dahil partner din natin. Of course, kung gusto mo namang magpaganda ng iyong bahay, alam mo, magaganda yung chandelier mo, yung sofa mo, yung dining mo, yung mga gamit mo sa opisina, yung mga tables, naku, ay punta na po kayo sa Tawiran dahil nandyan po ang Silpol Joyce. Silpol Joyce, your best choice. Gamot herbal ba ang hinahanap mo? Mabibili po sa mga leading drugstores and groceries nationwide. Yan po ang binabahagi naman sa atin ng Santon Plus. Napakadaming produkto na pwede nyong pagpilian at gamitin. Ilumin. Oo, yan po ang hatid sa atin ng Yes to Health. Yan po ang Santon Plus. Yan nangunguna sa kanila dyan, yung herbal capsule. At syempre, ayan, partner din po natin sa ating earring. syempre, nandyan po ang biyahe. Oo, yung pagbiyahe, gusto mo smooth ang biyahe mo. Pupunta ka na, sasakay ka ng ferry, ng barko, ayan, punta ka ng Batangas. Ayan, mag-grocery ka doon. Wow, doon lang mag-grocery ka. Oh, kahit saan man sa Pilipinas, 'di ba? Halos lahat naman ng port natin, mga commercial, nandiyan po syempre ang Starlight Ferries Incorporated. At syempre, partner din po natin. Oo, napapakinggan po dito ang mga paalala ha, ng DTI Mimaropa. Yan. Ako, importante ito lalo sa mga maliit na mga nagdenegosyo, nagsisimula. Ay, yung mga paalala po ng DTI, mapapakinggan nyo po dito sa Spirit FM. At syempre, kasama din po natin ang BMEG. Oo, ayan, BMEG po yung mga farmers natin, hog raisers natin. Yan po, BMEG products po ang tangkilikin natin. Yan po ang ating mga partners, ayan, dito sa Spirit FM na kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtitiwala. Yes, habang tayo ay nagkakape ngayong umaga, ayan, good morning sa mga nakikinig daw sa atin dyan sa barangay na Coco, ha, dyan sa may car wash dyan, magandang umaga po.

at sa mga ano, mga kainan, oh, sa mga eatery, salamat po, ha. Ilan po nadadaanan natin na tayong pinakikinggan. Thank you very much, ha, sa inyong walang sawang pakikinig sa amin sa loob ng napakahabang panahon. This coming September nga, ito po ang aming anniversary month. Ayun, so, yun, anniversary month. Malay nyo, mamigay ako ng load swing program ko, di ba? At sa mga gusto po maging partners namin dito sa Spirit FM, paano po, lalo na yung mga gustong mas mapalawig pa ang naaabot na serbisyo o produkto na kanilang ibinibigay, ayan mga negosyante natin. So pwede po yan, ha? Punta lang po kayo dito sa Spirit FM. Kami po ay matatagpuan dito sa Lalud, Calapan City, Dorian Street. Ayan, malapit po sa SBP. Ayan, ha? St. Benedict Parish. Ayan, tapat lang po kami noon. Ay, pwede po kayong magpunta din at tayo ay mag-usap, magpulong. Ano? Ayan, ha? Ganun din po sa mga kasi meron tayo dito sa The Morning Jam, yung tinatawag nating Bida Negosyo. Ayan, sa mga may nagsisimula dyang maliliit na negosyo, gusto nyo po bang mas malayo pa o mas madinig pa kung anong serbisyo o produkto ang inyong ibinibigay, pwede yan, beshi, why not? So, makipag-ugnayan lang po sa amin dito sa Spirit FM. So, pwede po tayo magkaroon ng interview sa inyo. At paano naman ma-explain nyo pa ano po yung mga products o serbisyo na gusto nyong ihatid sa ating mga kababayan. Oo, yun yung ano doon, yun yung maganda doon. So, pwede kayong bumisita sa amin dito at pwede nating pag-usapan kung ano po ang inyong, kung ano ang aming maitutulong sa inyo para mas mapaganda naman at mas malaman pa po ang serbisyo at kalidad at mga produkto na inyong binibenta, di ba? Yung mga nagsisimula po dyang negosyo, yes, you are very welcome po dito sa Spirit FM. Ha? Punta lang po kayo dito, hanapin nyo lang po ako, si Best Friend Toby. Si Toby po, office hours. Kung wala man po, ay nasa mga ilalim lang, ha? Mm-mm.

At sa mga ano naman po, gustong kasi napakinggan nyo kanina, 'di ba? Sunod-sunod yung ating tunog lokal. Yung una nga po natin ay Tao Lang Ako by Ralph Sales. Ayan ha. Sinundan po 'yan ng cover song ng Uplifter, at syempre po original song naman mula sa Pitch Drive, yan po ang Sulyap. Sa mga artist naman po natin na gustong ipakilala yung kanilang musika, you are very much welcome po. Ito nga po yung ating tunog lokal. So paano po? Ganun din, pwede po kayo mag-inbox sa amin sa Spirit FM, sa account po namin, or pwede kayo magpunta dito sa ating himpilan. Mga radio-friendly song po ang ating piniplay. And of course, yung mga studio recorded na kanta. Yun, oo. O kaya may kilala ka dyan, may compost-compost na. Compost, ha? May mga kanta ng ganawa dyan. Ay, pwede po yun. Oo. Sabihin nyo, ay, doon sa ano, doon sa kabilang station, di ba? Dito sa Spirit FM, meron sila doon. Promoting local music, ha? Ayan, so ito po ang tunog lokal ng Spirit FM. Ay, baka sabihin mo, competition yan, ha? Hindi po. Ito po ay free. Oh, basta studio recorded na yung kanta at radio friendly ang iyong kanta. Why not your own?

At saka ano ha, Beshi, bukas, oo, parang last round. Hindi pa naman. Bukas po, we have acoustic night. Ayan, sa Dayo, Resto Bar. Oo, bukod po kay Ethan na makikita nyo dyan. yun ang ating ano, tourist spot doon, si Ethan. Hindi po, meron po tayong acoustic night featuring Nobienta, Pilios, Rob Sales. Rob Sales po, nandun bukas with Nemesis. So mapapakinggan nyo po, yung, kung napapakinggan nyo dito yung kanya mga kanta dito sa Spirit FM, eh bukas po, live po yun sa Dayo Resto Bar. And After Taste Band, kasama po natin. Yun na yung lineup bukas eh. Nobienta, inyo po, yun, ito po yung inyong abang lingkod. Kasali naman! Binigyan lang po tayo ng maagang slot. Ang start po ay 8. Ayan, yung first band, Nobienta, 8 to 9. Sabi nung mayari, kailangan ko daw bawal mapuyat dahil sa edad. And of course, Pilios. Ayan, nandyan po bukas. Acoustic ang setup nila. Sa mga mahilig po makinig na acoustic, third band po natin. Yan po ang Ralph Sales with Nemesis. And of course, last band po natin ay Aftertaste. So sa mga mahilig sa mga acoustic songs, acoustic na arrangement ng mga kanta, bukas po yan. Dayo, we starts at 8 p.m. 8 ng gabi. Oo, bes. At syempre, binabati din po natin ang napakasarap na snack bar na matatagpuan dyan sa Lalud. Ha? Lalud Kaliwa. Oo, pag ikaw ay nagpunta sa VPR, tawid ka lang, tapos konting kembot-kembot mo lang, nandiyan ka na sa Sipra Cafe. Nasa mga snacks dyan. Oo, may mga, iba't iba eh. Sipra Cafe, hindi lang talaga sila kafocus sa cafe. May mga pang-snacks talaga sila na talaga namang sure ako na magugustuhan nyo, ha? Kaya nga, kung malapit ka dyan sa Lalud Kaliwa, VPR, makikita mo laki-laki ng VPR doon, tapos tawid ka, tapos kembot ng konti, mayroon, nandun ang Sipra Cafe, ha? Ayun pa nga lang, Sipra po. Tatanong, yung Sipra, nadidinig nyo din yan sa mga musicians. Ang Sipra po, ibig sabihin ni Aralin, yung kanta. Hindi ko din, basta pag halimbawa, musician ko, siprahin mo tong siprahin mo nga itong kantang to. Hindi po yung term ng musician na, ay, aralin mo to, Sipra po ang tawag doon. Yun.

Yes, once again, tayo po ay live sa Twitch. So, sa mga nakikinig po dyan, pwede mong isendan yung message yung iyong kaibigan. Isend yung link ng Twitch natin. And papakinggan nyo po ang programang The Morning Jam live on Twitch. Anyway, eto tayo. Ano muna tayo? Balik tayo sa ating tunog lokal ngayong umaga. Naging bisita na po natin ito sa ating istasyon. Oo, ito po ang bandang Poor Peep na... Poor Peep na ang ibig sabihin pa. Napakalalim po ng meaning ng kanilang pangalan ng banda. Poor Peep. Dahil kaya Poor Peep, minsan daw sila ay apat, minsan ay lima. Lalim! Yung talaga yung maganda sa mga grupo eh. Pag pinag-isipan mo na yung pangalan, ito mga ganito, talagang kita mo namang ang lalim ng meaning. Poor Peep. Dahil minsan ay apat, minsan ay lima. So eto na po. Ang kanila na paangan ng awitin, oo, talaga naman maaalala mo ang nagdaan, na limang daan. Na inutang sa'yo at hindi ka na binalikan. Oh, hirap na, no? Yung nautangan ka, last money mo, tapos naging mabait ka. O sige, ano, may 1,000 ako dito, ati tayo, pahiramin kit pa. Tapos, huyo ka na pagkatapos. Eh, kaso nga lang, di ba? Eh, pag friend mo, kaya ano, kailangan din nila yun. Anyway, pagpaano mo na lang, at least nakatulong ka. Anyway, best friends, eto na ang bandang Poor Peep na hindi mo malaman kung apat o lima. Eto po ang kanilang awiting original song to, Beshi. Rewind, dito lang yan sa 104.1 Spirit FM, The Morning Jam. Ito ang Tunog Lokal.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bang-

manalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.
1: And yun nga po, napakinggan niyo po ang awit din ng SS Welga. Yan po ang tayo na lang. Ngayon kung ayaw niya, sorry ka na lang. Diba? Enjoy kayo sa mga awitin ng ating mga local artists. Yun tayo na lang. At napakinggan nyo din po kanina ang awitin ng Poor Pip. Minsan apat, minsan lima. Yun po ang Rewind. And na-play din po natin ang mula po sa mga luluhin ko. Yan po ang kanta ng Ninja Bears. Atiyuhin ko yung mga yan. Yung kanilang kantang Sentingin. Ayan, yung Sentingin ang kwento naman nun. Yung crush mo, ito laging may mga crush-crush mga kanta niya. Love song talaga, Pilipinas. Oo, yung Sulyap Tulingan. Ika nga, yung hindi ka makapagsalita. Ayun, Sentingin ka lang ng konti. Yun. O, dami niya, no? Lalo na yung mga, wag kang ano, dapat pag, sa bagay, ang hirap yung maglakas loob na magsalita. Lalo na pag nakikita mo. Padalas doon sa mga ano eh, na-relate kayo doon sa mga, uy, may nagtitinda, ang ganda-ganda. Tapos, ang ginagawa mo, bili ka ng bili. Paisa-isa lang ang bili mo para lang magkaroon ka ng chance na makausap siya. Yun, no? Gandang diskarte din yun, eh, no? Mga ninja moves. Oo, yung tipong para makausap. Ay, crush mo yung nagtitinda, oh. Ayun, so, ang gagawin mo, pabili nga pong ano, isang flat tops. Tapos, isa-isa ang bili. Eh kaso, hindi na nakakabili ng isang flat tops ngayon eh. Ano na yata yun? Dalawa-lima. Eh pag may, ano ko ba naman? Pag may, imaginein mo pag may 20 ka, o limang beses ka rin makakabalik sa tindahan ni ate, di ba? Oo, napag-usapan lang kasi. Uy, tama na. Iyak. Kasi ganun talaga eh. May crush ka, so para-paraan yan. Alam nyo, maganda ngayon, sabi nga nila pag tag-ulan, maganda din yung gagawin mo. Lagi ka may dalang payong. Tapos, halimbawa, kapit-bahay mo yung crush mo, abang-abang ka lang sa may gate. Tapos, pag lumabas siya, yun. So, kunyari, lalabas ka ngayon. Kasi sasakay siya sa kanto eh. Tapos, maglalakad. Pag naglakad niyan, ayun, dala ka payong. Sabi mo, ay ate, share na tayo sa payong. Yun. Ayun, maganda. Tinuturuan ko namin kayo dito ng magandang pogi points ba? Pogi points. Ano pa ba? Maganda. Oo, ay kung kaklase mo naman yan, tapos lunchtime na, magdamihan mo ang baon mong kanin. Oo, siyempre, di naman kamahala ng kanin, di ba? Magsaing ka ng mga dalawang gatang. Oo, tapos, di ba? Pagdating ng lunchtime, oy, share na tayo sa kanin, oh. Tapos yung ulam mo, share na rin tayo. Akalain mo 'yon, nalibre mo siya ng kanin, hindi na niya kailangan bumili. Kaso, sabihin mo na lang, wala akong baong ulam. So pwede bang share na lang tayo din? Iba pa 'yung lumabas, baka ma-busted ka pa. Ito'y payo lang dun sa mga medyo mahihina loob na kausapin yung tipo nila, yung crush nila, yun, ang hindi masyadong magastos. O kaya, di ba, uwian na. Wala ka namang, wala kang service, so commute lang kayo, motor, di ba? So, ang gawin mo, pwede mo siyang, gusto mo sabay na tayo muwi, commute tayo, tricycle tayo, yun, di ba? So, syempre, sabay kayong uuwi ngayon. Tapos, pagdating yan, sabi mo, pwedeng, sinabayan naman kita, pwedeng ikaw magbayad. Diba? Maganda yun. Magandang pogi points din yun. Diba? Nakapagpapogi ka na. Wala ka pang gastos sa pamasahe. Oh, wala kang ano, 'di ba? 'Yun ang mga wag niyo sundin. Dami na kang tinuro. Oh, magbaon ka ng kanin kung ka-opisina mo yan. Tapos yung crush mo, baon ka ng madaming kanin. Share mo yung kanin mo at i-share niya yung ulam niya. Mm-mm. Pag hindi ka pa napansin yan, ewan ko na lang. Tapos sabayan mo siya pag uwi. Ayan. O, sige, sabay na tayo sa tricycle. O, kaya ayo. Tapos sabihin mo, wala ka palang pamasahe. Ewan ko lang pag di ka pa napansin yan. Diba? Mga diskarte. Parang ikaw ang nakinabang. Anyway, best friends, it's 11:09 in the morning. Malapit na po magtanghalian. Oo. So, mamayang hapon po, meron po tayong pupuntahan. At i-share natin yan sa ating Facebook. Oo. Isang press con. Ayan. It's about isa musical play po. So, mamaya, surprise. Or tomorrow, ilabas po natin yung mga pictures ng ating gaganaping activity mamayang hapon. Nandiyan po si best friend Sobi. And hindi lang yan, Besha, tomorrow night we have that acoustic night sa Dayo featuring 4 bands. Nandiyan po ang Nobienta, 8 to 9 ng gabi. Kami po yan, ako pala yan. I'm with Mr. Dom Benedict. So acoustic night, tapos Pilios, nandiyan din po ang Rap Sales and Nemesis, nandiyan din po at 10 to 11 sila tutugtog, then Aftertaste Band hanggang alas 12. So bukas po 'yan. So gusto mag-chillax, it's Saturday tomorrow. Ayaw mo na mga masyadong hindi naman maingay, bisa malalakas sa tugtugan. Gusto mo tamang acoustic lang. So ang setup po namin is really acoustic. Hindi po kami gagamit ng drum set, electric drums. We have babalik namin yung traditional, yung kahon, and no electric guitars. Only acoustic guitars. Yun, tomorrow yan. Saan? Sa Dayo. Kasama po tayo dyan, ang bandang Nobienta, bukas ng gabi. And of course, sa bandang Nobienta, expect 90s songs. Ayan, dyan po kami mag-focus tomorrow. Yung ibang banda, iba't ibang genre din po ang inyong mapapakinggan na acoustic ang banatan. Hindi banatan suntukan, ha? Acoustic ang tugtugan, ha? So, ang maganda dito, Bes, pwedeng date, di ba? Sama mo yung pamilya mo, sama mo yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, and then makakapag-usap kayo kasi acoustic na acoustic yung setup tomorrow.

And muli, Beshi, sa mga nakikinig po sa atin na gusto nyo makinig mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ng Radzo at hindi naman maabot ng ating signal. Oo, malayong abot ng signal natin kaya lang kulang yan eh, di ba? So kung ikaw naman ay may internet, pwedeng-pwede po yan, may wifi. So ito, explain lang natin ulit ha. So pwede nyo, number one, pwede nyo pong i-download ang ating Android app yan sa Play Store. That's DZSBFM Kalapan. Automatic, pag na-download mo yan, play mo lang yan, buksan mo lang yon and i-play mo yung ating, i-play mo lang. May play doon, play button, just play it. Tapos yon, pupunta na po kayo at makakapakinig na po kayo ng online radio ng Spirit FM. But wait, meron din po tayo sa Radyo PH. Download the app, Radyo PH, kung ikaw ay naka-Android device. Oo, tapos ang maganda po dito, pwedeng scan mo. Bukod po sa mga ibang radio, online radio station na inyong mapapakinggan, ay pwedeng-pwede din po ito sa desktop. Oo, meron po silang desktop website na pwedeng puntahan nyo, Radyo PH. Sa Android app naman po, yun nga yung sinasabi natin na pwede namang i-download nyo yung app and i-search nyo lang po, Spirit FM. Yun, nandun po yun. Mapapakinggan nyo kami doon. And but wait, there's more, ha? So, pwede din po, Besha, AM-FM-PH. So, ano po ito? Pwedeng hanapin nyo din sa... Oh, pinahirapan pa. Pinaghanap pa talaga. Ayan, pwede nyo hanapin sa Play Store. AM-FM-PH. So, tas download nyo, register po kayo, at hanapin nyo lang po ng Spirit FM and other stations. Madami po mga stations din na mapagpipiliin, international, meron din po. At Spirit FM, nandun din po kami. So, yan yung mga platforms kung saan nyo po kaming mapakinggan in case na wala kayong signal o hindi naabot ng aming radio signal sa pamamagitan ng radyo. Ayan, pwede po yan. And of course, sa ating TV partners, Kalapan Cable, that's Channel 64, nandyan po kami mula 6 a.m. hanggang 7 p.m. Sa Twitch, 'di ba? So lahat po ng live mga programs natin tulad ng The Morning Jam, diyan niyo po mapapakinggan. At ang mga ibang programa naman po natin ay mapapakinggan niyo din ng live. Saan po 'yan? Pwede sa Facebook and YouTube. Tulad po on every second Wednesday of the month, yung programa po ng National Nutrition Council, ayan, Nutrition on Air. Yan, nandyan po yan. Napapanood nyo naman po yan sa YouTube at saka sa Facebook. So, dyan po yung ibang channels natin kung saan nyo pwede kaming mapakinggan. Ayun ha. And of course, muli nagpapasalamat kami sa aming mga partners and po ang VPR Marketing. We have BDM Banco de Mindoro. Kasama din po natin ang Mark Cafe. Ayan, nandyan din po ang syempre Mega Life Drugstore. Kasama din po natin ang Bethel Insurance and Surety Corporation. Nandyan din po ang Santon Plus. Oo, nandyan din syempre ang Silpol Joyce. At kasama din po natin ang Starlight Ferries. Oo. At syempre pa, at iba't nandyan din po sa atin ang DTI. Oo. Napapakinggan po kanilang mga paalala dito. Ginebra, San Miguel, at saka syempre pa ang BMEG kasama din po natin ngayong umaga. So, anyway, muli po nagpapasalamat po kami dito sa Spirit FM sa walang sawa niyong pagtangkilik sa amin at pakikinig sa bahaging technical. Ayan, maraming salamat. Once again, paalam muna tayo. So, kita-kits tayo next week dito sa programang The Morning Jam. Hindi lang po sa programang The Morning Jam, everyday. Ayan, meron po tayong mga tugtugan na talaga mga we're sure na magugustuhan ninyo. Anyway, eto na po last round natin ngayong umaga. Eto na po muli. Bukas mapapakinggan nyo siya sa Dayo, si Ralph Sales with Nemesis. Eto po ang kalimutan dito lang sa The Morning Jam. Ito po ang himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Besh, ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. Best friend, Zoe po. That in all things, God may be glorified.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Thank you.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: It's fun to be with Spirit FM.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa 7 malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Pang-lima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
5: Spirit FM. Best friends!
6: I'm Boy!
7: I'm Brenton!
8: I'm Aaron!
9: Ako si Jeff!

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
2: No, never.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
3: Ang mga misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
0: Aba po,
5: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
5: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
5: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
5: Siya nawa.
0: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
5: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
5: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po natin kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
5: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.